bok ci wa dayman tuddu muhammad ibn hamd al abhami waxna mané ak momé señ bi dina ko waw kana bëggula dem makka ak medina ñu mané ko ci waye señ bi day fu kuma ci dimbali kay la xamud waye wat na ci yalla ñoko bëgge xala mu ne ma izhab demal ila ahlika jëm ci sa waak wa tahayya te nga waaj wa wa fini te nga dikkal ma fi akhir al haami ci muju atmi insha allah dem sobna yalla na tarafaqna andante fa dhahabtu ma dem uslihu di defar min shani ci sama mbir wa shani ayali ak mbirum sama njabot fa iza ana amti lumay man rek bil harakati mangi yam ci yengatu ba fa qultu mane inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne baane señ bi ci yoy ma amon ko ma ci dimbalé ba dem makka ak madina su ne señ bi ne ma ngay dem sa kër waaj bu ñëwé rek fekk at ni sori ma and yow nu dem aji makka ziaré ji yonent bi ci madina ñu ne ma dem tambalé waaj rek bëgg topato sama njaboot bala ma dil ci ci mom yëguma lu may rek dëgg yëngatu bobu lé moy digënté mak tubaab yi ci ñu war ko yow ci tukki bobu lé ñu ne ma dal dina ci musiba ngoku dé inna lillahi wa inna ilayhi rajiun limi tekki moy inna naka nun lillahi ñeel nañu yalla manam yalla na bindu moonu mom lu ko neex ci nun def wa inna tanaka nun rajihuna way delu la ilahi jëm ci yalla rujuhun di ak delu la ilal khabari jëm ci xibar ba neena no ngi delu wat ci xabar ba manam no ngi delu di wax di tax señ bi bayiko Touba dem Mbacke Bari fofé ca jolof xala cheikhu Mbacke Bussou señ Mbacke Bussou ne falamma hasala bamu amé leho ñeel ko mom sëriñ bi al qalaqu sirfiriga min al haradayn ci ñaari xew xew ya al haridayn yadi aji gar te haradil ikhtilati moy xew xew jaxaso ga wa haradish shawhi ak xew xew ciofel ga moy ciofeluk dag aji makka nadani wonama wa fa wabani tem waxtaan ak man fi ma ci ñoom ñaar wa shawarani tem disonte ak man fi insha'i mahallin ci sof ak berab yata makkanu bu dana jekku mom serign bi fi ci mom min tam yisil fariqayn ci ragnele ñaari kurel ya min khayrihim ak kurul ñoom wat tam yis ak ragnele ga bayna hum seen digante hum ñoom aydan batay li yata makkana ngir na jekku ahlu ta'allu mi ñu xam lu ga minat ta'allumi ci xam lu ga mbacke gu se dene nga xamé ni yaari mbir yoy amna té moy jaxaso gi nga xamni mom la donga yi jang ak donga yi liggéey di jaxaso ak sax da ci gëna doy war moy jaxaso gi jaxaso ñeneen ñi doktu ñoom té sëñu bëgg na am nak bërepp bo xamné bu ko nekké la ñu mëna tékkalé ñi jang fété fé seenum jang ñu jang xam xam sax fete ci jang xam xam ñu jang alquran fete ci alquran te duñ jaxaso ñi leggé itam deru fe te duñ jaxaso ñi jang kene ku bokku ci donga itam do ci tay ñom dara loolu bëgg neena mu woma nak man Mbacke Bussou di disoon tek man ci loolu ba xam dañ koy amé wa ay yana te mu rañel li ta'limil qur'an ñeel jangale alquran ash-shaykh abdurrahman lo wali ta'lim min ilmi ak ñeel jangale xam xam akhaahu bokkam ma ak sheikh ibrafati mbacke ya dhabu dina dem ma xuma and ak ñom ñaar ni hiir bay xima and ak seen ñaari kurin lan ma xamni bi ci bëre ba al jadid bi ak yes ñena dañe won daal legi tay dem ba ci bëre bo xamne bëre bu yott lay doon bu dogu mu yobale ci abdurrahman lo mu jangale alquran yobale mam cerno mu fete won jangale xam xam su boba nga xamne kon ñi jang sax duñ jaxaso ndax ñi nga fete fe ci alquran ci sheikh abdurrahman ñi fete ci xam xam bi ci mam cerno waye jabotam gi mom du len yobale sax moy duna khairihim min khiyalihi ci jabotam ga al khas ci gay ak jago wa zawil khiyali ak worom jaboti nal ashabi ci andando yu mi dongay manam dal an jabotam bu dem dongom itam seen jabot kenn du ci def suma xal top mu wax li ñeel ma ne ma wa ante yow idan kon tabakha da nga def fi Touba ci Touba tabiral ha'ilati di marum jabot gi yeen ci dana yeen ci dana wacc xale ko ci yow az-zuwaru way siyari bil hadaya ci adde tu musilu da nga